ba ba da kaji da ba yi naka da kan namijin duniya wa gaba da kaji duke bai yi ka jama'a.

0: ka inji ko zan zafi wani farin ciki suke ciki a yau sanu ina farin cikin na ci nama kuma na ƙarshe kuma na yi hoto na yi kalliya wa da wa za ki gaisar a Lagos zan da wasu da nan amira wacce take a angoli nigeria ya sunanta a wace anguwa take a ina kan sallar sana'a inji da na san ciki take ciki a yau sanu
1: lafiya ban ciki mara mashi kira
0: wa za ka gaisar a Lagos
1: ina gaisar da antumasha da ke Lagos da su take surin yau
0: ya sunanki Me yasa kika fi son sa